usho kanjalo kojumbuthe walufu ugcobo umanje umnikazi walo ekhona ephila alufi ugcobo siyabonga kakhulu ke nalapha kubaba uSibisi nawe ke mlaleli lapho ngasekhaya uneright ukuthi ke mawukhona okuzwile nofisa ukuthi ke wengezelele ngakho kulokho baba uSibisi asuke sipha khona ungathumela lapha kuWhatsApp wami ungazise nje ukuthi ekhona lo sizakale khona nalapho ucoshe khona ufisa ukuthi ke ngampela uNkulunkulu makaze asilekelele ngenceku yakho kuyiyona efisa kakhulu ukuthi ke uma ngabe singabantu siphila yiphi indlela okumele ukuthi ke siqhubeke ngayo ngokubambisana njenganesizwe esinsondo yasikhathamike sithi ke 17 minutes after 2 xn 107.6 fm ohlelo nohlelo nokholeni kwamadlala mawuphapha manje manje ngikubelela ngamukela ohlelweni shilo kanje manje siyazixuba siyazivanga umusic wethu omnandi kakhulu kwazise phethe umsomluko xn sibhekela phakwe lesithathu ihora isikhathamike njengamasithi ke 17 minutes after 2.

0: Hayi ngiyajabula ngibhuti, ngiyajabula. Ngijabula mbamba, ngijabula mbamba. Ngiyeva phela mina kathi unabhuti isithena lana uthi mina sengivele ngabitwa emsakatweni. Uthi mina sengivele ngabitwa emsakatweni yalo mina kathi mina kwathiwa mina Mswati mbamba. Mina kathi njengabantu bakwabitwa emsakatweni. Hayi bu kahle mina. Hayi ngijabule mbamba ebhuti, ngijabulile nami sengibitwa emsakatweni. Hawu, hayi ngiyabonga bhuti wami, ngibonga kakhulu nake. Njengabantu bakwabitwa emsakatweni. Hayi bu kahle mina.
1: Ongumdlovu 107.6 FM.

0: nebhodlela ngiyitshethe ngifuna ukuzokwakha la, ngifuna ukuzokwakha la. Ehhe, besho kanjalo-ke lapha uNjoko ehambisana noNjabulo Langa ekuseni-ke kwena u-7.6 FM. Siphusha njalo nje njalo uma kumsomluko ekuseni, sithi nje siyophuma lapha sibe sihamba ngomculo wasekhaya, sithi-ke inhliziyo yeciko.
1: Hayi, ngiyajabula ngebhuti, ngiyajabula, ngijabula mbamba, ngijabula mbamba. Ngeva phela mina kethi nabhuti sithena lana, uthi mina sengivele ngabito emsakatweni, uthi mina sengivele ngabito emsakatweni yalo mina kethi, mina kwathiwa mina Mswati mbamba. Mina kethi njengabantu bakwabito emsakatweni, hayi bu kahle mina. Hayi, ngijabule mbamba ebhuti, ngijabulile nami sengibito emsakatweni. Hawu, hayi ngiyabonga bhuti wami, ngibonga kakhulu mina kethi. Njengabantu bakwabito emsakatweni.
2: Ongumdlovu 107.6 FM.
0: Okay, ngiyabonga kakhulu-ke lapho wena Mr. Airtime, uthi-ke uma singihamba sengiyohamba kahle. Ngiyabonga kakhulu-ke Mr. Airtime, ngiyathokoza kakhulu ngisahle nawe nangale sikhathi. Usemane Mgundlovu, sawubona?
3: Yebo,
0: kunjani?
3: Yebo.
0: Ngiyaphila.
3: Yebo.
0: Yebo, ngikulalele bhoti. Hello?
3: Yebo bhoti.
0: Yebo, ngikulalele, ngiyakuzwa mina.
3: Ngiyaphila mntaka ba.
0: Mhm.
3: Ngiyaphila mntaka, ukhuluma nomlungu Faustine ngikubayisele.
0: Yebo mlungisi.
3: Ya, ngiyaphila ngiphathe ngoba sekuza.
0: Mhm.
3: Ukhatha lapha. Ngiyaphila mntaka, isombo wanwa, bona ke.
0: Okay.
3: Noma maphampa sekuyikhoza, ngikulalela uyazi ingoma zakho zakusokozisa.
0: Ah, ngiyajabula kakhulu bhuti wami, ngiyathokoza nokuhlala nawe lapho usemsebenzini.
3: Ukuthi ngilalele lo msakazo ngesikhathi esiningi nokusebenza ngesikhathi khona inokungiphatha kamnandi.
0: Ah, siyabonga kakhulu. Usuka lube luhle, siyabonga. Enkosi. Okay, ya, siyabonga kakhulu-ke kubalaleli bomsakazo Mgundlovu FM, sibonga kakhulu ngendlela emangalisayo. Zilonke nithokozile, nathi siyathokoza ukuhlala nani-ke balaleli bomsakazo Mgundlovu FM. Njengathi ungashaya ungena emoyeni nje, babenza nje abalaleli noma uthumele laphaya ku-WhatsApp nje obenzile laphaya uMr. Airtime. Ya, sihle nawe-ke kwana u-7.6 FM, ohlenayo uhleli noColin wakamadlala, kudlala mina, kudlala Isibongo.

0: Nossa, caiado, gutuzinho, um da
1: guapo. Noma kutasha yena qobo ngoba uyobebukana ngiyakuzwa ke manje atesana uzwile na ukuthi sikhuluma ngani namhlanje. What would you advise lo bhuti lo asiqale ngawe emfu kanje nje?
2: Hey kona lo bhuti angimi understand menza kanje ukuthi ukwenza kanjani when vele indawo yokukhanda imoto le athi yena igcele lakhe. So methe umuntu imoto uzoyikhipha makuphela inyanga akunikeza imvumo ukuthi isebenzise kube yakho. Wesiphathi uyokwenza ngisho ingozi ngayo. Ingakho ngithi hayi uyadinga ukuthatha ukuthandazeleka kodwa ke ngendlela erat or umfowethu avele abikele amaphoyisa nje ambophe.
0: Abamagwaza njengoba le moto ime la ivimbe ezinye iy'moto engabe ziyafika ngiyazisebenza. So njengoba ime la ivimbe imali, so uma kuthi kufanele
2: ngithatha imoto yami uyibeke eceleni ngoba usuyiqedile ukuyikhanda ungilinde kuphela inyanga ngilethe imali yakho kudedele.
1: Noma ungitshaje ngani ngitshaje i-space
2: sa moto athi uyibeke. So nje I think amaphoyisa wona efaka ngenelele ngoba vele ukuthandazela umuntu sewaba yicala kodwa yena ayisho ukuhlaza. Hayi mina angisebenzi lento ayenza akuyithathi.
0: Ngeke ngithi ngilethe into. Ngizama ukuzwa le amaphoyisa uvula icala elithini ukuthi usebenzise imoto yakho.
1: Yes, usebenzise imoto yakho ngaphandle
2: kwemvumelwano. Ubuze uyikhandi kamakhenika.
0: Yeah, but
2: imoto ibuyisele eceleni mezimbe ezinye imoto. Ungilinde makuphela inyanga ngifike nelokhu uzana iphepha lethu leli ngiyakukhokhela ngithathe imoto yami.
1: Akusiye yakho njobila kwakho.
2: Akuyona yakhe leya moto yami. Futhi ubuntu wabantu kwa manje angiunderstand useyithathelana
1: ubuzaukuyikhanda angikuphanga kanti izulu
2: sinikhanda yini bafowethu
0: uyangikweleta imali yokukhanda le moto. So njengobale mali
1: wawusutshela bani wasureporta kubani ukuthi uyakweleta
2: sengizofika makuphela inyanga ma ngikutshela imali ngizoyithola kuphela inyanga
1: wenza ngathi ubalekeangoba phela ushilo wathi mese kuphela inyanga
2: ngizobrazo ngiwuqhuba intwala ngewisa akahloniphi adelela ngamchaza kanjalo yakahlonipha
1: into zabantu wayena uyalideserve
2: wayena futhi uyalideserve
0: lebe uyisaliqhubule
2: uhlazi
0: iweekend yakhe benjani
2: abakwazi iweekend yami limnandi kakhulu bafethu ade ngiyiwomunye nje umndeni athi sibizwe kona nje lapho eSwayimani bengile kaZondi.
0: Oh nondaba
2: lapho ngasegcumisa clinic awu ayisa
0: ngibagcumisa futhi
2: khona empela awu sabusa sakhomba ngophakathi safinya ngendlolo
0: ngibonile kufika noShatini ekseni ngabona ukuthi
1: kuyaphela
2: besicindezela nje usawoti kamnandi kodwa ke hayi kuhambe kahle mfowethu.
0: Hayi
2: kono weekend yemnandi ngisho
1: siyakuzwa phaka nje nje asidlulele kuwena mfaka Desani
0: hawo
1: nje weekend ebe siyashitshela lo mliso ngam advise ukuthi wenze njani.
3: Okay nami uzoqala ngomlisa ngizophikisana ke nonjinji mina nje ngithi kahle kahle wenze kahle athatha imoto ay drive ukuze ezoqhubuzele kaloko ukuthi akakho kahle kahle o mechanic nje benza njalo ukuze imoto yakho ikhiphe mangabe ungayikhiphi uzohlakana naye emgwaqweni nje ehla yenyoka
1: angikho angithi babe ne agreement ukuthi mase kuphela inyanga ngizokhokhela ubevumelani
3: nakulungile uzoyikhokha phela mekuphela inyanga ngithi manje ngisayitesta ngifuna ukwenza show ukuthi right
1: nakho kisilimele
3: uthi ukhokhela sengine show vele ukuthi ayisiqedile
1: ukuthi
3: right angithi ilimele
1: ngayilungile ngokuyitesta wena ukuthi uyizwe ukuthi
0: i-right phela mangiyikhanda kufanele ngithi
3: kumele ngiyizwe ukuthi ilungile
0: yini ngoba kade ngiyikhanda kufanele ngenze show ukuthi base nginikeza kuyisa kwi-client i-client li-happy ngomsebenzi wabo
1: li-happy ni client
3: azikho yena ezinye iy'nkinga ezivelayo la endleleni mhlawumbe kade ngingayiboni
1: inkinga-ke iy'nkinga zizobonwa yimina kuze ngizonika wena
0: cha kufanele zibonwe mina phela mina umakhanika
1: wena ubheka iy'nkinga ey'khonjwe yimina awuyibhekeli iy'nkinga awuyibhuleli la

0: Ngiwa okay.
1: Awo lolo.
0: Awutsimzame ngenye indlela ngoba le esithi simzama ngayo asimtholi ngayo. Simzame ngale. Kodwa ke namlalela sikukhumbuza makhona umuntu omaziyo ozalwayo osuyina namhlanje ungasishayela ku 033 342 3970 usitshele ukuthi ubani.

0: Ngenze njani? Ngiyidle ngingayidli.
1: Ngime lapho nje ukuthi ungayidli.
0: Okay.
1: Ungayithinti nje. Ungibuze kahle ngibengenzela ukuthi ngoba khona lento yokuthi omunye umuntu uthi mase khuluma eyedwa lapha athi ingulube yona yabanacalani sono seni ngoba nayi inyama njengenyama zonke ngithi. Kodwa ngifunazi ukuthi angishongo ukuthi ngiyakubulala ukuthi ningayidla nina. Kodwa sihambe emthethweni esawufica wesintu othi modla inyama yengulube awuthi awuthi modla inyama yengulube. Bazi bathi abanye ngisho ufishi modla imithi ufisha uthinti. Asibulali leyo mthetho ngoba inesizathu. Kodwa wena nyanga mawazi ukuthi eyakhe imithi uyimise kanjani. Ungabadlisa abantu ngendlela yakho kodwa imthetho njomile izangoma umhlaba wonke ziyazi ukuthi modla imithi awuthinti inyama yengulube.

0: nga i-technician noma umuntu owazi onobuchule ngezinto zokuzwa ko-IT sicene sichekele ukuthi ake khona onayi
1: ilento engisho sibaruthi mhlambe umuntu onako lo ngoba phela abanye abantu bacashile namakhono abo mengabe nalo akavele asho ukuthi mina nginantethile mhlawumbe abantu abaqale bebeyiveze balungise iy'nto zabo ukuze kuthi uma beqhamuka lelo thuba umuntu khona abantu abangenayo ngisho i-CV kodwa ebenazo izinto unayo i-experience kuyaziwa ukuthi lo muntu mhlawumbe sesebenze isikhathi esingaka kuney'ndawo nakhoza la kulungiswa mhlawumbe uthole ukuthiwa kulungiswa amathayi angilinganise kodwa abantu abangaphandle abaningi.

0: Kwaphela abanike mama emondlo.
1: Yebo.
0: Kwakuvula imondlo mall. Was ngibe
1: ngasekhaya impela.
0: Ehhe. Kade kuvula imondlo naye kodwa kodwa apha emtapweni lapha ngoba kokutatshwe imtitilizi.
1: Yebo.
0: Ah kusho ukuthi awungibona kwaungakangazi. All right, siyabonga kakhulu dali. Ukhonza kubona imondlo?
1: Yebo, ngikhonza ngasekhaya engoje Friday.
0: Okay, hello engoje. Ngisengojeni. Uyampi jam nesigqoko sakho.
2: Ninjani?
0: Ududa ayide wayethe kwini kibeli yashayile
2: ngoba. Siyanjani?
0: Angiyaphila.
2: Siyaphila.
0: Ha, ufuna ukuthini wena ke
2: khona? Ngisinje ngumba lenhlokabeka from Cinderella Park kodwa osehlala eNkethini nje ngithi. Sanibona mphakathi.
0: Sisiwama omncane.
2: Sanibona mphakathi.
0: Ncuka sisi.
2: Eh sibonge nje kakhulu
0: ngokuthi siyasebenzeka kodwa.
2: Kakhulu.
0: Kuyaphusheka. Kodwa nibaphakelile indaba ngibonile.
2: Eh shimba.

0: Okay. Okay. Shebekwa nje ayi yena.
1: Wobuhle.
2: Kodwa mzali.
0: Hayi sitam. Yala sitam.
1: Wobuhle. Siyabonga. Sikudixiza ngomkhonzo nje tixi. Siyabonga ke guys. Thank you very much. Angibaza abasakaza abakhonza. Mhlawumbe nawandile uzokhonza la. Eh
0: bafa. Mama.
1: Ukhona manje. No sisi na.
0: Sina. Exama.
1: Ilona engungithandisana. Wacabanga ukuthi ngizomthengela iwivi ngangamthengela wangishiya.

0: Andi luzo uzokhonza la. Eh
1: bafo. Mamalo.
0: Ukhona manje. No sisi na.
1: Sina. Exama.
0: Ilona engungithandisa lo. Wa cabanga ukuthi ngizomthengela iwivi ngangamthengela wangishiya.

Ngothele mukhotsi. Right now, ufuna ukuthi akufocele kahle indaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayekwada njalo ngiwinter makuvela iheater isekuveza imbali ngesama. Usijone ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo. Shaye Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe. Angithi wena bolokuthenga idatha. Bolokuthenga idatha ngithi wena. Lokho kumnanda ngithi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.

kanti ke lapha uyazi ke nawe emlaleli ukuthi siqale ngabo lapha na belated birthday. Kukhona lapha na uMamthalane lapha na uNondumiso Brown Eyes. Kube khona lapha na uNokthula wakaZuma. Kube khona lapha na inkosi lapha na uBabu Kenny K lapha na uNozulu.